chese se ye tua no no asante manche mene wye ye dikai ejina ewo na watwi ensamua akosuo mu na na watwi enye zuba tisi muo na wodu baby no wase mua mo